0: sweet mother nyinano
1: ti wa sweet
0: ha me ka chere se fro nwa ma onwa so fro nwa se papa na ba fie ha sweet mother.